ñi doon suul buñ ne wërëñ nga daal di yor ak teb barsaq mooy la ngay daal di bëgg mooy bërët jóg ndax da ngay dégg seen dàll ni ñuy ceppet ceppete seen tëstëni ñuy wàññi ko. Diggante boobu ñaari malaaka yooyu danañ fa ñëw. Da ngay dégg gars yi fii di leeb ci biir mu rek duñ ko gis ak duñ ko nangam ak sëñ bi nee na nangam. Ña sëñ bi wax ni duñ ko gis da ngay laaj sa bopp ba xam ndax bokk nga ca wala bokkoo ci. Ndax sa pas-pas àgg na foofu wala àggoo ci. Sëñ bi moom li wax mooy ku ko fa gisul ci yow la. Kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax. Waaye ñun da ngay gis ni sunu teewee ci barab yooyu. Ñun ñi séq néew bi moom da nga naan ñii dañuy théatre maanaam dañuy wax wax yoo xamante ni nii tegewut fenn ki koy wax du kenn kenn dara du ci dëgg léegi la ñuy suul ni ma nga àjjana te la lay tax xam ni du dëgg mooy ki la noonu wax naa la mi nga àjjana bu ngeen demoon ba ca kër ga nga jox ko suuf ni ko demal yóbbul ma ko ca bàmmeelub diw ba da laa waroon ni kay ma nga àjjana nekkatu fa du ma ko yóbbu waaye mooy waa ko ba ca biir barab ba mu sottiwaat ko bu weer wi waajal leen si déwén ni da ngay dégg communiqué ci rajo yi ñaanug sëñ diw ga bi sàngam la sëñ diw nangam ak nangam xana néew rajana kon am na faneen fu mu nekk kër googee mu sañ ci mooy kër gi ngay mujj dëkk ci àdduna di kër gi nga jëkk dëkk ci barsaq waaye ay jataay nga ca kanam nag yoo xamante ni bu la sun borom defalul ndimmal jataay boo ca feeru moo gën a metti ba nga passé ndax foofu daa am bagage si boppam boo demee ci circul jawahir sëñ Touba nga fay nettali malaaka mu tudd Rawman xam nga ku ko fa bàyyi mooy ñii saw te saw mi du fer ñu ju woggantiwaat sëñ Touba di dem ñooña dong la fay xaar te yar ba mu yor buñ dikkee dana leen duma képp kuy dem ci wan ak di saw yi te saw ma féerul nga woggantiwaat sa Touba di dem booy ba nga xam ne Rawman nga fa di la xaar te da ngeen gise sëñ ba nga koy nettali ci circul jawahir nee na am na koo xam ne bi mu ko dooree cër yi daa tàggalikoo kooku yuuxu ni ko li tax nga may door daanaa julli di woor di aj màkk di génne asaka Rawman ni ko nu may def ba duma la dor da nga daan saw te saw mi du fer nga woggan sa Touba di demaal ak sobe ja demaal ak sobe am na ñoo xam ne waxuma la am saw waaye tàngaayal janaba sax dañ koy yendoo ba ngoon di fortu fortu fa nañu dugg fa duñ ci am soxla am ñoo xam ne sax xamuñu far nu ñuy sangoo farata nu ñuy sangoo farata gis naa jigéen ñu dem bay boot ñetteel bi doomam di laaj nu ñuy sangoo farata ma ne ko yàgg sa jëkk rend rek gënoon ci yéen ñaar ñëpp ci lu ngeen newoon kon diggante la boo xamante ni nii bu danger la te ray bu yàgg boobu yi nga xamante ne da nga ko fay tëdd te kenn xamagut kañ la jëm lu dul ni mu soob sun borom ndax balaa yàlla jublu ci bindee fi moom àdduna daa tukki li feeg àdduna tukkeegul kuñ la laaj ne leen mi ngi ci pax yi bu dee ruuy ma nga fa sun borom denc fa ko soog te ray ba nag mën naa neex mën naa naqari te ray ba mën naa neex mën naa naqari maa ak yow mën nañoo bokk tëdd lalu duubal lii wala kenn ku nekk ci ñun si yor sa duubal lii fu la neex bërëngu jëm nga yeewu naan guddi gi daa gàtt man wëlbatiku sax defuma ko bët set keneen ki ci des yeewu ku dikk naa la ne ma fanaa ne biig bu ma ko naree fanaa ne tey jaral na ma toog di xoolee te yu muy gis dong lay doon te yow gisoo ci dara moo tax mat a bàyyi xel bu baax a baax te gis nga buñ jógee foofee ca teraay ba jëm ca penc ma dañ ne nit ku ne malaakaay jiitu nit togg ci digg bi malaaka topp ci ngeen wuti penc ma mooy amul foo jëm ni ñu defu nag buñ ko jëndee daral ab pël jiitu yor buum nga neen pël topp ci yoru yet saahiq wa mashud mooy kuy womat ak keneen ku topp ci gannaawam di teere nga jëm ci penc ma waaw saahiq wa sahid yooyu dafa mat a bàyyi xel muy kuy womat ak keneen ku seere topp ci gannaawam loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax taxawaay ba bis penc rek taxawaay ba la tax ñu naa ko yowmal xiyaama danañ ci àgg taxawaay bu yàgg a yàgg la alquran wax na ci lu dul jeex fi yowmin miqdaaruha xamsina alfu sanna la wax taxawaay ba képp mat na juróom fukki junni at ci buñ ko doon natt ci ati àdduna yoo xam ne nit ñëpp dañuy taxaw
ni sam kenn xamut fo jëm kenn xamagut ci

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañeku wala sa biir reey nga bëgg mu wañeku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay na bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: saqiyo wala borom bobu saqba lamuy joxe tax muy amat muy watu ga waye yeen ak xefu ñok borom maasa dara lu ci jog dara lu ci dolik li ngay joxe ngir yalla mom fi ne li ci aduna bi bu ko yalla sakke legi len lu fi meuna jele morom bam jeex amut ganar ye xar ye nag ye nit ñi matan lakum wala an amikum yalla sak an amikum sak matan lakum kon nak kenn mu lu fi jele morom fi ne ñoy nga nan ñoy jël nak ñu ci bari seen nak yi deje nga ci nagi de jet fi ne bar na ci ñu soxla ci te nga ci mom ñoy fajj aajo nit ñi rek nak wo fi gi dal fajj aajo tax yalla wacce ko fi kon nak lu jëm ci señtu ak señru yalla kay da ci def barke mu yok ndax fi ne da ngay def daara jël waxtu wo ci demé dimas da ngay def bu dimas je del ci do fekk dar te bu ñëwaté ëpp lool te nak limi cheikh bari nga xam barkelu yalla yaatu
1: lolu kon dilu am solo ci walu nagi way dilu am solo ci walu xari legui nak buñ joxe tout dem seigne muntaha khalifa general kulum nga xamni ci lepp mom la taxawayu seigne muntaha nimi yare talibe yi lumu jité man ci dem ba am djuroom ñatt fukki at yi topu man ni tay mo gëna sawar xalé yi lolu nan lañ ci wara gëna lan lañ ci wara mëna jangaté ak nan lañ wara gëna mëna taxawé def ñu sayna gëna jappalé seigne muntaha
0: lolu de xamé ci né l'islam dul magal rek l'islam la yalla défar dëgeural ko nitu yalla dañuy wax né jaamu ko té yalla toujours mo ëpp lèr ab yéfer li yéfer bi magal day melna golu ko magal di ñaaw di tak di tilim nitu yalla nak waxtu yu magal day gëna lèr mom lolu lay xamé né yalla jëm ci yalla da gëna lèr jëm ci lénen rek té wajur bi mësu ci dégg bu yafus ñam don nak ganaw jambar lay don ba ex ci mom xana li ndax mu jëfasu mu leer mom du ko nang té fi né moyen yi wara jaamu yalla légui lepp wërsëg yi maamam yi daan laaj léegi lépp joxe kat yeeg léegi lañ gën a gëm kon nag lépp lu ko neex yàlla war na ko mën a yombal ci loxom
1: masaallah loolu suñ bi lu am solo la koor gi nag ren ginnaa guñu fàttali mbokk yi ñoo ngi ànd ak sunu sëriñ di sunu xarit mën naa ne sax di soppeew yoonu murit sëriñ Cheikh Fall moom sëriñ Aliou Fall Mbawar sëriñ Cheikh koor gi ren dafa ñëwee ci contexte bu doy waar muy xeex bi dox diggante Amérique Israël ak Iran di réewum jullit loolu yow nan nga ko gisee ak ndax lu addina bi war na seetaan la ba lu mel nii di am tey ci réew ci addina bi
0: addina bi kat buñ ko seetaan dogal yàlla benn bu addina mën a tee mu dogu amut xeex bi nga wax ci weeru koor gi badar bisub koor la woon te def naa fukk ak juróom ñaar ne tëj ji sax la woon bisu tëj ji la woon badar kon nag bu Israël di xeexatee ay jullit loolu duñ bett Iran moo fi nekkal badar Israël fa la nekkal yëfari kon nag noo ngi ñaan yàlla may leen ca ndam rek may leen cay xéewal ñee moom ko jafaatu da ngaa sayit ñi ko jafaatu sawar la jëf tan sawal moom tuma daal ngi ci gis bu sëñ tuba bind na ko te bis ne tey la amoon te ba ñuy xeex ba tekkusaan xeex ba nar a yàgg maam sinaali dane yonte bi xeexaat suba xaju fi téyel jant bi nu eggale xeex bi nu ñibbi jant bi daa tag ba xeex ba jeex ñu soog a ñibbi
1: xanaa xëy la si xaw a jaaxal nit ñi rek mooy muy Amérique muy Israël seen doole wala base yenuy déparé di bombardé ay jurit réew yi jurit ñi la
0: waaye seen base yooyu ñu jógeet fi ne yàllaa dogaloon la base Amérique yàllaa ko ëpp doole base Israël yàllaa ko ëpp doole Iran yàllaa koy dimbali waaw fi ne li yàlla neoon ci weeru koor yi la ñuy faatu kenn mënta tey ñu deeci lañ ñëwee dañuy judd gannaaw bi dañuy dudd érisement ak napa sëkk yi ñoo rawan loolu li te fi la téyul mbooloo ab mbooloo nekkaat na fa l'islam moom ba ma saa di taxaw l'islam gi yëfër di xeex gëm yàlla gu dëggu ak wedd yàlla gu dëggu mënuñoo ànd lépp dëgg tàng jër ak seddugu yi bu ñu àndee dara du ci doon dëgg te sañ fal dane woon maslaa fu mu yàgg dëgg jóg fa ndax fen lañ fa sutural bu tàng jërëmu baa ndeg sedd perte na jër seddit baa ndeg tàng perte na guy ci looyu dañuy daje mu dew fen mi ngi mel nga boole ab safaso climatiseur taal ci benn nég perte courant nga yam waaye du sedd du tàng
1: fut kaw loolu gis nañ sax démb sëñ muntaha jàngalu na alquran jàngalu weeteem bu njëkk dafa santaane woon jàng alquran mais bi ñu demee ba ci minute yi mujj ñu génn publiquement wax li waral njàng mi jàppale Israël ñaanal imam Khomeini ba pare en même temps mu yeble délégation ci ambassade bu Iran bi sëñ Ahmadou Badawi jiite ko ak kilifa yu bare bari ñu joxe seenum njaal ak seenum ñaan loolu tam yaakaar naa signal fort la boo xamante ci réew yi jullit yëpp war nañ ko bàyyi xel taxawaay sëñ Muntaha
0: loolu lépp jullit yonante bi dañoon di jullit day dimbali mbokkum jullitam bu tooñee ak bu ñu ko tooñee ñi ne ko jullit bu ñu tooñ moom xam nañ nañ koy dimbale waaw bu tooñ nag noo koy dimbale moo ko da nga koy xamal ne ko yaa tooñ ndimbal nag moom addoa siraawul moom ne la suñ borom wax di ñaan mooy jeesi mooy jeesi ji xeexal jullit mooy jëfandikukaayam isu doa yen fa may tan fil xubóor wa yen fa ayowoy jël ujóor du kenn ne Iran biñ ko lee dugal ci bunkir yi daa lànk ñu dugg ci bunkeri te wa dëkk wa réew mi pa xëñu nit ah te badar je dañ ca téré won daw xex gëna dañu téré won daw mu lank baña daw nak yéfer yéré ko te ñay sayid lay bok ñam ray ci yéfer ci ñi jëm ci sawar lay bok
1: kon yow tay Fatou Khoubeni dang ko tek muy fort dang ko jappé muy doore ñeel Iran manam da nga jappé day jokk Iran doole dégim dé
0: wa nda fi ne ngëm yéfa nekkan day yokku di fi ne Iran mom Israël bam daré torox yag ñak jom yag na da ko wara xamal bop ndax fi ne da ngay goné go ndaw nga jëmele ko Israël musan law doj xam nga goné go kon yow regalu la yalla raga ca ragal ba ragal jeex nak raga yalla ci gëna woor bo ragal dé genn ragalé ko yalla bu mu neexal dé ben jox ko ku la gëna jégué yalla li ci ne ci tapalé la
1: Trump sax dafa wax melni néna paré na ngir waxtaan ak autorité yu bëss yu Iran yi man dama yakane Iran ba leg autorité yu bes am fo ndax kenn mo fatou
0: bu autorité yu bes am lañu jëk ñu doon bañ dañuy dañ lañuy bañ xam nga dem reey la jaal lañuy wax ko am bop do ko nang defalam yu def na na déloger kim fa jël ba nopi nak soga jëm waxtan xam nga di gembe Israël lu mu def ci ñaawte nga far ko ci lu keneen def nga yëkëti ko julli ci makka ci bopam ñu war na jëk xex ci li dal Iran ñom la war na dal ñoo war na jëk nango xex Iran da ndax fa la yonenté bi dekkal fa la waccan luñuy jël ci l'islam makka lañuy def référence té uswatun hasana fofu la am xam nak bu uswatun hasana bobu bu ko era amé ba nangu ci dé xana lañ ci déssene war nañ ci mëna jëma jëkkal seen bop
1: wa makka gogu sustuma ya ko tudd sax ñom ñaawlu nañu bombu yi Iran di sanni ambassade Amérique yi nekk ci bitim réew ñaawlu nañu ko waye nak ñaawlu wuñu songu gi Amérique songu Khoumeini baray ko parce que ñom nenañu Iran wurtu sanni ay bombu ci yeen ambassade yu Amérique amma jëmi nak Amérique mom ray gi mu ray Khoumeini ci birum réewum Arabie Saoudite communiqué bi mu génné mom ñaawlu wuko
0: hôtel yi ñu tabax ci seenu réew te muy réewum julit ñi ci soldat Amérique te duñu julit ndax ñaawlu walé nañ ko
2: Allah mo ngono
1: tay nan lañu wara mëna fexé ba lu melni bañ amati ci adina bi
0: lu melni dé mom fek dogal yalla ya ngi am muy am adina kenn mënu ko def ci mbuss té buntu bi
1: xam nga bo tuddé yalla mom day xat waxtaan du mëna continuer
0: man ci yalla man mu gën bo lu yalla andu duma ca nek Seigne Touba ka do wax ak mom redd ne ko ba yalla ya jallé yonent bi jall mu nako faral bo ñaan yalla déssuma fa
1: waa xam nga léegi dem wa fi anfusukum awla tubsirun yalla borom xel
0: wa anfusukum afala tubsirun da nga
1: ay alquran
0: wa fi anfusukum afala tubsirun da ngay xol li nga man nga nete xol li nga atal nga yenuko waye bo beugé atal lu sa yonekut joti wo fa say waxay bari waye ñi nga waxal sax dañ lay xép
1: xala xé mu nek waxtaan bo xam dañ koy tek ci xel xalat manam ma jema liggey lo sunu
0: xel fi ne xel xalat nak fi ne ba dina so rek melnu xel mu beru xalat ba nopi defene waxu deug amut xel yi mënu ñu dégo ci lén
1: kona lepp ñu bay ko ci loxo yalla
0: ah muntu ah koko ci jele loxo yokoy duggal dana ma jaxal wala boko xame nga wax mako
1: gira delo dañ ko legi ci loxo yalla wa kon legi ñu delo lepp yalla rek
0: xam nga yadullah fo xeydi fama nak fayna ma ko ala nasi o man afa bi yadullah fa sunutu ajrana asiman koko gennu fo dama fay dugg
1: waaw kon léegi jamono ji nag léegi nii mu toll ginnaaw buñ jéggalo talibé yi xam naa ne ñoo ngi ni toog bëgg barkeelo yoo saafonte yow ci ndogo yi ban message ngay yëkkati jëmale ko ci ndaw ñi ndax ndaw ñoo tam wax dëgg yàlla ñu jara ñaanal lañu ñu bëgg sëriñ bi lañu wax dëgg yàlla ñu la fonk la ñoo tam saa yoo wootee rek ndaw yu luñ jàpp dañ koy bàyyi ñëw ànd ko ak yow mën nañ yow sax yow yaa tey bu ñu tege fële ay bay faal nangam man lañ yaay sëriñum ndaw ñi waaw ngir jëriñu ko ñu jëriñu ci kaddu ban message nga yëkkati jëmale ko ci ñoom
0: loolu da xanaa sant leen ak gërëm leen rek ak ñaan yàlla gën leen a saxal ci li ñu nekk guddal seeni fan yokk seen wërsëg ndax dama leen fanu gudday tax a fekke lu bari wërëy tax lu ñu woote nga mën a wujj wërsëgay tax lu ñu laaj nga mën koo joxe nan ko Seigne Touba ak Cheikh defa te sunu xel daadal ci ñoom xam nga bu ñu demee ba mag ñi gone goo ci gis defe ne moo gën a gëm bàyyam kon ñoo nga xam ne yoon yu nata dellu gannaaw waaw yoon nata ba muy soog a woote ay jigéen ko doon topp ki gone di te gone jigéen moom fu ñu ne fa la yokk ne waaye màggat mu góor ak mu jigéen moom fu ñu daje daanaka ab gent fay topp de
1: sëñ bi politiku ñu waaye dafa am loo xam buñ ko laajul talibé yi méreeñu ko président Ousmane Sonko ak njubam ak baaxam ak maanoom bokk naa man si ñu ko gëm ku mu neex na nga weddi gis naa mu ñëw toog ak yow ba waxtaan gën a tem la ngeen doon waxtaane ndax am na lu si mën a àgg ci talibé yi
0: la doon waxtaane man de weesuwut dëgg loo nga lay wax ak ñëpp ku ma ci waxal moom laa lay wax ba mu fi soog a ñëw dama ko ne sa Sonko ji boo sëggantu ci Sonko lay mujj ndax gis naa ni ngay waxe gis ni ngay doxe
1: si lan lay mujj
0: Sonko ku borom ku
1: ah sonku wa
0: ni ko tuwab de wax ok nda gana yo nang nga nek ci deug nang nga wax deug nit ñi deug ñep bëgg la te ñam ñam nit ñi jaral na len danaka ndax gis nga xexaw biñ ci def xulube kiyo bi xam nga wuti deug mom boko bëgge def bo dajje ku dul deug te leg leg dañuy dag deug lolé bo bañu deug dag nak fokk ci wam te bala nga mëna dogu da ngay deug xam nga ni mu doxé gun waxé né dal mom ci posté loko tek na fexé ba bañ ci wol beutiku
1: te melni ni mom itam bamu nek ci opposition bi ak bimu nek ci gouvernement bi def soppegul cardom de melni cardom soppi ko
0: dalam nekkal la né de ndax li loolu wax bam cey né bimu ci jogé batay ci li loolu wax mom la ko wax kéro fi dama ko né la dal fi ci sabay Ousmane da la dal ndax xam nga balikane nañ sa kër juroom fukki fan ak nangam manako Ousmane mom dañ ko def manop am ñu jaay yegi ci mur ba ci gannaaw jele ko fi yow nak yalla da la dimbali ci bañ ko defé manop da lay fey jele def la nga jité nguur gi di président de premier ministre nga tek fi jomay top ci mom xam nga kon mom yalla fay nako lool té néna ko am nga benen bop wax na ko ni yoxuma ko muy dégg way waxat na ko ñene ndax dama leen amna benen bop loolu ñu wax ci digam ak Adja Sarr Youssouf waxat nañ ko ko nga té bam Youssouf wat bam joggé ci kasso ba palé la dëpp mom mi bimu ci joggé ci la dëpp té Youssouf wat da néwon bala ma dugg ci palé bi da ngeen di sétal sama der ki bi loolu tax li mu defat lepp mu def ko bëgg ñu sétalat yoonu Youssouf wo jaar na ci jaar ci modib yonent jaar ci yonent yoonu Seydina Ousmane Diop Saba kon nak ñaari ñoo ñal ku fengo ak ñoom ci mbir ci dëgg nga né motax ma défé na mbiram dëgg la
1: xala li jaxal nit ñi kay moy xalé yi fonku giñ ko fonku ak yegg giñ ko ak japp giñ ko japp ba da naka sax leg leg nit bëgg jëmal ci mom ay cadeau way do ko ñëmé ndax xéeri dox digënté ma xalé yi xalé du ngeen jëma waxatam ba xalé yi xawa wañi xéeri tuti am xalaat wax ko
0: xam nga magum jëm modul wax ci luñ koy doolé ko saga ndax fi na la ngay jëme ci Ousmane ko ko sétan ci jëmi ko ci sa wajur nga xamne boko jëme ci wajur mu neex la boko jëme ci Ousmane xalé do la ci dool do la ci saga wa lo xamne boko wax Ousmane ko waxan fa bay ngeen xex Ousmane lay bay la ci yenn xalé yi ko ko wax ñu dajje ak ñu genn mo yalla téré mu jeex ben yon amut wala taqarubu sinaaji yalla téré buñ bayoon sina do yoy yep ben du ci am
1: xana kay dara rek nga gën ñoo ñaaxaat ci dara ñu gëna jappalé dara ndax melna dara ñoo ngi liggéey
0: ba solo gaay da ci gor gor fa baña fa dara ji def ko bureau de commerce fi na nga gis ko meuna jangal gone ci ñettat wala ñentat nga bëkk wa tay juroom ñaaraan ngir li bayam di fay loolu xaaliss ngay wut way jangale wu wa genn gone guy fay 40000 par yor wala 20000 wala 30000 nga bëkk wa tay fukkat ak nang bu noppen nga diko jangal lo saxale ci def gone xam nga boko jangal ci dara mu dila fay ba mokal bo bëgge muy jangal ñene yow dang ko waran di fay muy jangal waye dañ ko fay tey mu yoral leen ñetta def nga xam leg kon bureau de commerce nga ubi way ubi wo dara deureul la eta la kon nak yalla du fi jog mukk nañ ci gor gor te saxal ko djub ak deug wa
1: fi ci tuba xayre de ñaari koor yi wessu yep defal nga ma tawfik ma ñew sekkay waxtan waye bu sinen boy dug ci keer gi damay gis ñom
0: ñi ro ndox ni batay lo nga jadd ndox mi batay jogu ni ci lool xana dajé nga ak borom bi dong legi
1: ba legi même
0: ci dara safaru wu ci mom tayib asay tayib xaday je señ bi waxan dal lum ya ñaan yalla may nako wamnu ala ahli bi mayen jaar ndox ma ngi daw waye niwlu wamnu ala ahli bi mayen yassari gana auto yi jaay ndox poñuñu manki wuñ ndox auto yi ndox mi ñi may ngir yalla paan momi momata li jënd ñeñ fa tek ñi seen ñuko mëna yor ñu jox leen
1: jere ci señ ko ñu bayil rek nga yëkkat sa cadeau tagto ba la ñoom bo lo mi ndax xam na yakab dañu jot ci yow
0: xana sant leena geureum ne rek di ñaan yalla yok xewal lol su roy talib yi ak nun talib yi yep no ñaan yalla jox na xewal gu kawé sun ndort gu atan sunu passé nu mën té leggel señ touba xewal luñ ko ci defal ren bu bené bu déwé né nu mën ko defal ko leggel ko fi ay atéat yu and ak jamm ak yoru mu tuddu xul li mu sumbal señ touba moy galé ko mu sumbu leneen té lu mu ci sumbu na and ko ak mom inshallah jajeuf
1: jajeuf kon mbokk yi mu nekkan serigne cheikh fall mu cheikh albor xamna di gën mëna talal loxoy yeen ñuko fekké ñu barkel waré rek ci ñaanam ñaan yalla rek ñu fekk ay ati at bi xormal seri na xam ko xamna li nga meuna ñaanal mbolo mi bala ñoo yëkëti jotaay bi allahumma amin ñu fekk ko fi ay ati at wax deug yalla tam nima koy faral di waxe di sante sa njabootu bop gi ndax luñu bëgg bëgg ekti ci yow ak loñu may may ci yow bu fekkan sa njabootu bop bi yaataluñu duñu mëna exi rek waaw duñu mëna exi waye ndax fu nekk lañuy duggu ñu ne lañuy waxal waye ciir bi ñu gis fi mom alhamdullilah yalla yalla xeb doole jeerejeef jeerejeef jeerejeef allahumma amin jeerejeef
3: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا

0: xal ak gané adunaam ak itam ak laqom bokku na ci batay khassida go xamné kenn ci magni moko bindon ci jamono Seyd Ibrahim nga xamné jang nako sax ci kanam mu dégg ko khassida go gi daf ko jaglérone rek di ci wax ay jikko kon ñu xamné buñuy waxtane Seyd Ibrahim manes na ci jëlé ay bind yu bari waye la ci jitu rek moy ñu xamné li yalla wax ci alquran ne laqad kana fi khisasihim khibratun li ulil albab ak waré la wara doon ci ñukoy dégg ngir ñu man ca jangaté ñaarël bi moy ki ñi waxtane ak luñu mëna wax ci mom ab talibé le Seyd Touba kon lepp day délu wat Seyd Touba kon Seyd Touba mi nga xamné moy manam moy Cheikhul Jami' moko mëna wax non xamné mo dajalé lepp kon li bax lepp day délu ci mom ndax li bax lepp ci mom la bayiko kon lolu ay jangat la luñ ci mëna jëlé ba lañu dugg ci waxtane kañ la gëné aduna Cheikh Ibrahim mi ngi gëné aduna ci atum 1870 ci dekk buñu wax Tayba ñu gën ko xam ci Tayba Amari Mbéré dénga lool sax ci khassida madhhab mo ñu tuddu légui borom way ba ma nga cey wax naan fi hasasin qad wulida al khalil fi ham khashin qad fatahu al jalil manam ci atum 1870 la gëné aduna ñu ngi wëj boromum ci atum 1945 lool dinañ ci dik aw askanam manam fan la bayiko mom momu day wax ne mom moy wajuru njaajan jaay njaajan ji nak lako andi bo deme ci dekk bu ñu wax mbengen bo ci walu fofu la feñe won la andi tour wa ak la tax ñu tuddu ko njaajan xeyna jotaay bi diko maye mom Abubakar momu dañuy wax ne mi ngi bayiko ci ku ñu wax Utbah ibn Nafih Utbah ibn Nafih mom la wax Fatih Ifriqiya moy kan moy le conquérant de l'Afrique jamono ye nak bu ñu wax Afrique Tunisie gi mel non ndax bo démé sax ci Tunisie amna jumaaje mag duñ ko fa tudde jox xamne dañu wax ne mom moko tabax koku nak dañu wax ne mom mi ngi dajé ak yonent bi ci Fihr ba ci Adnan bu dé wajjo mu jigen mom mi ngi tuddu soxna Mam Yassine Gaye mom mi ngi bayiko ci Taxaw Gaye buñ tuddé Taxaw Gaye rek kon dina leer ne mbokk la ak ñu bari ci yoonu Mouride ak jaayantel Cheikh Ibrahim mi ngi jaayante ak serigne bi ci atam yu neew waye ginaaw bi nak serigne bi yabalon nako mu delu wat am nañu wax ne bobu bi mi jaayante dafa jaayante ci adineew serigne bi xamal ko ne ko doomu soxna da fay agale njangam waye lu man di am ñewat na ci serigne bi ben fekk serigne bi dem ci geej gi wala lata muy dem ci geej gi mu boole ko ak Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala waye li ci man di am dal moy andana ak Cheikh Ibrahim Fall dir bu yagg likoy firnde rek moy serigne bi mi ngi dem ci geej gi 1895 98 ci la ab tawam di serigne cheikh ndjay gané aduna mu tuddu ko cheikh ibrahima fall ko ca top mu tuddu ko soxna seynabou ndjay motax sax bo démé ci talifu cheikh mamadou khairi bi dina ko junju xamna dinañ tuddu lu bari cheikh mamadou khairi waye buma né talif ba rek xeyna mom la djublu ma djel manhaj al epistemologique bi nga xamné mom la serigne bi djel ci masalik bam nan fa khaysuma dhakartu khala bi damir farajihun ila al khazali sha'ir ngir ne lim koy tud dafa bari kon waxna ne ba mu jeme ca yalla ak yonen ba mu jaar fa lampe def ko muy nitam ba jebal ko bopam sak fofa yalla ba am ngeureum mu faf ko sakal yilla kon lolu tektal la ci mu and ak Cheikh Ibrahim Fall nak ci liggey amon taxaway bu am solo ci liggey ci yoonu mouride bi ci jamono jojje nga xamne serigne bi mi ngi ci geej gi metti di yaatu won na ak tumuranke bi waye nak mu bokkon ci don and ak Cheikh Ibrahim Fall di liggey ngir dundal njabot gi ci jamono wow nak daj na ci lu metti ndax ku ne xam na ne ñu don téla top serigne bi faaw rek am yu len cey fekk motax ay ibtilat ay nat yu bare bare dal nako ci yo xamne xeyna jotaay bi mayewu diko lim waye dal fa mu mujjé moy gaday mom def nako genné fofa toxu ngir rek wataliko yoy gaday gogu sax dina ñew ci marché bi mi ngoy melal naan nehmar rijalu nelahum majalu nilu wanalu halje moko wolu la yastawi al qa'iduna wal muja'id la yalla wax ci al qur'an bul di ngat boko xamul yeral ci al qur'an bi surati an nisa ila kumine soko xamul ma wax la am misalam ci ay wolof ñaw mesla melne am lem wa faddala allah al mujahidina bam ko xame la neb jotayam jeexna ku xam limbal la yalla moko joru lola waral munu la tok ka joru hu qalbuka u joylena gaday ga tuma ya ak ciona ya ak wetay ga kon lol day teunk rek manam xam gi mu xamone ne suñu borom ngeenal na ay daraja ci ñi xamne dañuy jihad ci yoonu yalla di gaday taxna mu gaday ngir sam ak talibem ngir rawale ak talibem and ak natou ak metti di nga xamne fek nako ci yep ndax liko waral moy wasabiquna alawwaluna motax mu jar ko lol jaral ko mbud ma da tax bokku na ci bamay gaday ñen ci mag ñim andalon ñu bari lañ waye ñu lim ci rek ñu ci siwon ku ñu wax serigne manjay kan ku ñu wax serigne mouri ndjay mi nga xamne bo deme ci marché bi amna tien bu sey rana gasone ci daru nahim guy ndjay mu nek tien bu yene ndax na suuf sa mel waye tien ba nam gatte won ta ndox ma bari won mouri mi lañ wax ne mom moko gasone ak ku ñu wax serigne makku ñang digënté ak wajurom serigne omar wala serigne amari mbéré and ak lamu gennon fofa lepp top serigne bi téwout da doon and ak ay talibem ak kenn ci rakam ñu wax serigne makhtar ndjay bis yi nga xamné daara ji duñ ko jang muy dem di liggéey toli wajurom yoy di leen dikkat ci la xewon ci digënté wajurom ak rakam jojé waye lolu day waré rek né wajur kenn mën ta am yalla ta jaaré ko ci mom so démé ci masaliku jinan serigne bi daf ñi soñ ci bokku na ci jikko yi la ci jitu moy téggina sa digënté say wajur shamir ila makarimal akhlaqi khalis ahmalin minan nifaqi al adab al adab summa al adaba wa huwa an tabarra umman wa aba wal hamma wal ammata wal aqal kabir wa shaykha inna shaykha bil birri jadir serigne bi neena nga teggine deug deug moy bax ci sa wajuru goor ak wu jigen bax ci say nijaay ci say nday tax bax ci sa mak ki la fete mak waye tamit nak rawat na sa serigne ndax serigne yeyona ak magal ak njek bi nga xamé né serigne bi jugé na ca tukki ba ñew saxfi abdir yi ci xew yépp xam nañ ko ba mu demat ganar ba dem fañu wax sahawatul ma ñu gën ko xam ci xuma cheikh ibrahima fall ci la wosé ibrahima ne ko man sa jëwrin la won sa serigne dik na dadi bind ab lettre bo xamne daf ko jox serigne daf ko ko jox ngir mu jox serigne touba diko ca sédel ay tiantam lettre bobu lay netali ca marché ba bam nan yaxal mbindam loxom joxogn ko bamba machine ba jaxna mol ba khusna balba bisub kérok ba muy ziaré bamba won ko mbindam ma bamba jox ko tier ba té nako tay ñu xam ña xamé nañu la lu jitu tay ba nga joggé seen nañu la nga xamné kon serigne bi sédel nako ab doxinam lu ñu sori sori bayyi won nako xel korok serigne bi laaj nako fa toxale nañ ko ci ñu bari ñu toxale ko ci serigne khawsu ndjay mi nga xamne domam la won di ñaarelu khalifa mu ne serigne bi laaj nako fa korok lan nga bëgg mu ne ko aduna bëgguma fi dara waye ëlëk yowmal khiyam buma fa ñe kenn ci lako serigne bi waxon wax ju siw jojé ta moy laka busharatin la tantihu abadan may nañ la mbekté yo xamne dotul jeex ba faaw bok na ci bi nga xamé ne dafa ñew jébalu ci serigne bi dafa jaayanti serigne bi ci jébalu bopam waye jébalalel aw askanam lolu taxna mbollem askanam ginnaw bi dañu jaayanti ak serigne bi lolu man nañ ci lim rek rakam gi nga xamne moy serigne makhtar ndjay dañuy wax ne mom bi serigne bi dog di wote comme li dalon ñepp rek mu ne mom dal waxuma la serigne bi waye ku xamne sax ab mouride nga sax bëggut am ak yow affaire yalla dogal ñuy waj gamu mu dem ci dekk buñu wax ndar di ñawlu don teggi sax tanki mouride yi net mom kikoy ñawal mom du nek am mouride li nak kumu yar momako netali bi yalla dogalé mu dem ci ben tailleur faté ko laaj lo do ndax da dan def di laaj lan nga balang ko ñawal bi koko dagge tissu bi ba commencé ñaw jek jek dal di wax ne khulubu man lam yu'ibuni ala wajlin wala yulakhuna ma ramu wala albaba munako allahu akbar ko wax lolou munako serigne touba munako serigne touba mi nak liñ koy mom liñ ko may nak appuna ne ko teyel ma sama ñaw bi ma dem ndiarem fekk ko fa baba yalla nar nako dimbalé bi mu ñëwé wax nañu bi mu wacce ci gar bi rek fekk na ndaw liko serigne bi yoni won diko gatal bi mu diké serigne bi fatliko fi mu jaar yépp ak talibé mum don téggi tankam ba ci ki taribé yi abiyat bo beuy bobu mu daari xaju bi mu xajo nak daari jébalu bobu bi mu ñëwé sax amna ay abiyat yu bindoon mom di ci tag yenen bi serigne bi bi mu ko gisé daf nako tag yenen mom sama mbir la dal nako nak beuy di bu yowmal khiyamé dina la ci fay lo xamné say kudul won yow dina la ci ñé ko ci ay jikko mbatay ci yërem gi mu daan yërem jirim yi ak ñu neew doolé Cheikh Abdou Touré da fay wax ne abul yataama waccina jambaari diine laquna Cheikh Ibrahima Ndiaye de waccina inna lillahi al-khaliq bone ba ci bir ma nga nan ku deddu won te sam lol woyof lewet am worma lol fon ki waxam ba mus la xol ludul li yalla bur geureum len ci ay denkané ku dan denkané ay denkané mi ci eppone moy ragal yalla top sunna di fatlikou bis penci te womatu ci serigne bi amna len lum ci yaxal sax ne adunaay toll la ku beug daga yawmal khiyamati nga bañ fa jagg farlol ci ya ci sakku yalla ak yonen bi beña gestu beña fatte bisba yalla ne innamal hayatud dunya lahwun wa lahibun watul warya ak laqom sey ibrahim ngi laqku ci atum 1945 ci djuroom ñaari fan ci jumada sani ci bisub diber sabha ayamin fi jumada sani bisub kerek la roga dem jinani bisub diber la wax ci waxtu yor yor diwani bu yalla yep ak nan ko tafer tarikh ba modi amad assassin moy atma mok mustapha soppem ba bok atma bi mi beug laq mu denkané né nañ ko andi ba touba ñu wo cheikh mamadou mustapha biñu andé wax ko cheikh mamadou mustapha mu né wacc na ma ci dess serigne amadou jaxaté moy kiko taxaw bo xolé ak dundam kon da fay nek juroom ñaar fukki at ak juroom wa humruhu qad asbatu dalila wa lam yazal yatabihu sabila lool la mohamed bassir wax ak dundam dal teunk nañ ko ci dalilan manam ci juroom ñaar fuk ak juroom mu nek ko xamne giiru dundam yep radiyallahu anhu musta wacc aw yoon ci lim ko waxe ci waywa kon fofu lañuy wacce kaddu yi lu ci deung ñu jéggal ñu ko lu ci jup ñu sant ak suñu borom ndax waxtu bi dafa melne sam jégena ñu ngi leen di ziaru bu baaxa baax di jéggalu recc recc yi bi jaay rasulullah alayhi salatu wassalam
1: no ngi nuyu ak ziar suñu kilifa ku tedd gi isen cheikh na mbacke mu cheikh mamadou bara mu cheikh mamadou fadal diko sant bu baax diko gërem diko ñaanal xamna sax jotaay bi waye mom yag nañ lool bama nekk Italy ñëw na bu sama kër man nañ liñ wax ci xam xam liggéey la ci gëna liggéey la gëna fonk ci lepp bam fay ñëw liggéey ko indi woon boole ko man bo maam nekk Serigne Mbacke soxna lool yor daayira ba bay Serigne Abou yitam nga xamé ni yalla def na bi ndigal ñëwé ci yow wala nga waxtane ko ñu ko bokal Serigne Abou mom Serigne Bassirou Mor moma bolé na yow ma bolé la commission bi yéré ligéyu kër gi bo baak légui nga dacc li nga dacc yépp and ko ñu ko andal sant nañ leen bu baaxa baaxa baax gërëm nañ leen bu baax way no ngi soñu leen soñu ngeen bu baax itam tan lool la gëna yittu kon soñu ndax ni ko Serigne Abou waxé sunu mam ji and nak Serigne Touba den ligéyel Serigne Touba nekkon ci ron mam Cheikh Fall ab dir bu yag ak talibi rek lañu yare ut nu leneen dudul lol tayit kula wonni la am ci ciir rek won nañ la bayina la xel kon sant nañ bu baax jotaay bi nak kep ku fi ne te yalla def ci yow dara ci yeug yeug da nga xamni ligéy Serigne Touba yëmut ak dara ndax ciir bu baye mëna am lu mu reey reey bala nga am kooluté mom da nga jox Serigne bi sa bop kon sant nañ bu baax jotaay bi tam Serigne Mo Tala rakam yu tedd yi la fi yabal waye li gëna yéme tay doomi Serigne Ibrahima Ndiaye yim tudde soxna momi soxna musli mom Serigne Touba ma nga ne tok di seut mam Cheikh Rafal itam ndax wajuram bu jigen kiko jur ak mam Cheikh Rafal ay doom bayilan Cheikh Modou Fatma Fall Serigne Ibrahima Cheikh mam Cheikh Rafal moko jël jox ko Serigne Ibrahima Ndiaye mu meññi ko ak sama wajur man mi kon nun dal ci cheikhul lan waye reuy bis bi reuy ci mom motax mu ñew and ak jabot gep ta xamna ni sax magal gi xata yu waxtu wetax waye kon japp na ni mbolo mi dana bari lol ndax dafa reuy ci nun lol tax Serigne Mo Tala yebal Serigne Modou Ndiaye mi nga xamni bi Serigne Abou di wax ki Cheikh Mustapha gison mu rombu mu laaj ku mu doon ñun ko doom Serigne Ibrahima Ndiaye la muni mom day yalla xassal nako ndax xamewuma dom ak sama dom moko meñ ma andak señ Mamadou Khayri ni suñu ñaari baye bokk ndey ak baye mom tam mo so ci mom yalla def na momit señ Mamadou Khayri mi nga xamanteni mom la señ Abou done tuddu mo meñ mom lañ ko tuddé señ mom lañu baara ma nga né momit señ ma dem mo jur yaayam lool lepp ko la señ Touba la kon jotaay señ Touba la ak ñun ngi fi ñepp di ay rak ay seut ñen yi di talibé ñen yi di ay wëlëré té xamna ni mako waxon sax wa ahibal khadim waxon nañ ma dana ñew xamna ni liggey ye bari waye bis bi ñepp ko xamni dekk nga dal khulus japp nga ni yow ya ko mom no ngi len di wax ni seigne mo taala neena xolam sedna neena yaakaram doliko na xelam dal na lol te fasiyene na gëna yok ñun jabot gep ñu taxaw gëna taxaw ci seen wet and yeen liggey seigne touba waaw suñu mbokk mi tok nga xamni mom no bokk bay waye dafa seigne abdou ndjay di yeketu khasaay bayam ak sunu bay ay doon bay la mamam ak seigne ibrahima ñoo bokku mam amari waye momit bu beureum ciir ci dekk bi don ko bax don ko nangul yalla dogal def seigne ibrahima sax mu ep ciiram demb rek ma nga wax ak rakam dama fa fekk ni ma dono bokku bay wa ngay ni seigne serigne ndax yene buntu bi jekk ubbi ko ci seigne touba lolu xol bu rafet rek ko indi waye bimu ñew rek jotaay bi won nako seigne ibrahima ngi lay sante mu teewal fu mbollem nak wa tay amari mari ta ni tam nam ko waxon rek ñom ñepp bëgg ñew xamna sax bo tu soxne amna ñu fi ñew ño xamni buñu leen loon man ñepp fi ñew ndax ay mbokk lan kon la ci gattal na nga sant yalla bu baax di ñaan yalla li liggey bi yépp yalla nako seigne touba nangu te yalla nako yagga fekke yagga ko téwé ñu bokk ci jarignu suñu mbokk yi nga xamni tam ñu am lañ fi tuddu légui ñu bokk di cheikh yi aju ci daru khudus kan téwpi ak ñi bokk ci yoonu mudi wépp ngir xamni liggey bi ben lan ñu ngi leen di sant bu baax jaar ko seigne bakay fall mais mu jotlinako ci ñibi ci tew ak ñibi tewut ndax ay kilifa lañ fi jabal sum xol set na ci ñom bu baaxa baaxa baax ci gattal dal waxtu yi dafa xat waye dal sante mu tewé su sante yalla na yalla sante serigne bi sante te xamna amna ne ñaan yalla fekk ay diiw ni bari
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ma ngi leen di nuyu ñoo bu gëna tedd xamne en bu ngeen joggé wuton ci ku melni señ sidi andi wu len lu melni waxtan ci ku tedd gogu du cheikh abdoulaye ndoké itam da ngeen am ciir boo xam ne bii war na noo bokk di waxtaan ay rawatina nag bu ngeen jógee ci ku mel ni sëñ Sidi di waxtaan ci ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad Mackay mu baax ma nga xam ne defar na fi loo xam ne wala yokk na fi loo xam ne luy defar di wuy rek la sëñ lool ak defaram muy dox ba léegi te kan xamul it fu mu yem ndax sëñ bi murid yépp ak l'islam bépp amoon nañ toogaay yu baax waaye bi mu ñëwee da koo yokk ndax Cheikh Abdoulaye saa bu ma saa wax sa pas-pas yokku saa bu ma saa jëfit sa pas-pas yokku loolu nag yàlla ak yonente bi suñ tubaab rek ñoo ko mën a fay waaye suñ bi de moom ku tooyawaat la waaw ndax ni mu doon yare nit ñi ak ni mu leen doon defare dafa àndoon ak tegin yu rëy rëy rëy ànd ak fulla yu rëy rëy rëy ak fil wu rëy sëñ laat ni meloon li mu doon doxal ci defar nit ñi keneen ku ko mosoon di def ñu ragal la waaye moom ni mu doon defare dafa dëgër ba noppi lewet loolu nag lu jafe la waaw wax ji wa xam ku ko mos a dégg te newoo ci li nga war a nekk melo li nga war a mel ku ko mënoon faw ñi ngay defar danañ ànd ak tiitaange waaye sen blaat doxin woowu la doon dox ba noppi sa da nga koy gën a bëgg ndax da ngay yëgaale ci biir wax ji lewet gu mu lewet ak njëriñ lu wóor loo xam ne dafa lay wóor ne moom la la bëggal moo tax da nga da nga daan yëg yoo xam ne yii lu jafe la sen blaat boole koog di dimbale ci yoon wi ak fépp fu ne njëriñam daana fa dem boole kàddoom yu baax yuy defare man day benn bi nga xam ne moom léppam laa jàpp sax ndax ku bëgg lu baax léppi sëñum laat ngay jàpp lu mu mës a wax rek te nga bëgg lu baax rek da nga koy jàpp loo mës a gis mu def koy daf lay yokk pas-pas rek moo tax yi ma doon jàpp ci moom bari na mas naa ko jox itam nag benn kamil boo xam ne wax dëgg yàlla gis naa ci batin ña fekkoon ba ma koy joxe gis nañ ci batin booba soxna moom mii ma nga fa ca jotaay ba ak sëñ dan Marema Dame ak Alhaj Cheikh Touré bële dëkk Ngimguinew dëkkoon Ngimguinew waaw ak ñeneen waaye bari wuñu woon booba lay soog a kër gi booba daf koy soog a sanci sa defal rek ni te wobo sangi fi ne wobo keur gi lepp sang la neegi mu def ci bin kess gu ne ben neeg la fa def ak ben mbar rek lepp sang la ma ñu jox ko tere bi fek mu ngi tok ci ben canapé ni te ap tabule ci wetam mo ko joxe tere bi jimbi la won tere ba tere bu temeli keuyit ak ñaar fuk la manam isi bu ne ñaari keuyit la ko def wa ma ko bindu wa be ko joxe mu xol be ak mu tek ko ci tabule bi wa mo ngi kess ye bobu da na am ñaari kess yu soselo ay day am buntu ci ligante bi mu dal di jog kess gi ne won dugg ci gën kess andi ben jafira xam ngeen jafira dal di ñew fop téré bi prof ci jafira ji mu yam kat waaw kat manki wul di nekul lu ki lu ñuy pousser mu ngir mu xacc wala mu doog ko manki daf ko jé def mu melni mom lañ ko def mu na la li doy na war mu ni jafira bi de ben waye mako fi joxon nak mo fi andi lon ma tek ko fofu ci bouffé la wax bouffé ci ko bouffé bi bam ko fa tege ma ngoy doori jalat ni mo lolou doy na war am na it ay bat yu mo fa ay mom dama koy baye waye xamna dal mi ngi don ataye bobu yor la nak mu nan touti dal limay jox kasse bi dess xaj bi na fa non ñep dal limay xaw mel ni ñu ci itéwo bëgg manam mosal len ci señ dan maré madame ma woné bu ci jox kenn bu jox kenn la la yow rek ba ñep togé nak ba dal na ñu ma man di xana mi la xati la xana la ko ñu di magal wala ba ya ma joxon digal lu ma ci may kenn rek mo bayil mu fa ko bu tey bobu amna ci lo amna lolo wona ma fi ben bis belal ma dem fa mo tam mo wala me am kessum gumu jigal def na man nek bobu sax ci la wax na ci la nelawé bo nek negu kaskar bu mak la bu fekk ci gannaaw amna ben ki pante bo xane ben nek rek la tabax way mo mu fete nele ben nek dang la am ñu la faal dañ ko seng ci wax mo fofu ñu dem fa waxtu xewlu nak ñu dem fa di xewlu modum alhaj modum am ñang mi ma nga fa ak ñeneen ñaar xam nga amon gisine mo xamne ci communautéam lat xamna ñu bari sax mom lañ amon waye man dama ko doon yek ci sama mu ko doon yek bu metti ba tax na bi nga xamé ni woor na mo né barab bi ñu né ñun ñi do nga fi né ak seen lat loolu reuy na ci man reuy go xamné biñ démé di xewlu man xewlu mo dama mo sul ci djok fekk mom ma nga ca neeg ba lay tok non no dem fele ci neeg ala ji modu mamu ne nga yow koy gannaaw añu koy dama bu set sa bay ba xam loolu nu ndey ma jog legi nak xam nga mom mu ngi tok ci buntu bi ni tank yi dang ko seen waye do seen bu fekke bo joge ne nak dang ko seen waye bu fekke da nga joge ci neeg bi non ay fi la ngay seen bamay dem ci momit ma ngi dégg muy jàng mooy bu ca kaw jàng yi ñu ngi mel ni fallu ñoom di jàng waaye dinaa woon ñemmi bu ma jëm cum dëgg may def nii rek bëgg mu gis ma def toppalay taalube yooyu rek nga xam ne fexe bu mu xam ne yaa ngi waaw waaw mu seen ma nag dama ñëw abdu sëñ abdu la ma wax dama ñëw tok ci kanam la mëna nga def man ak ma nga fi rek mbacké di la sant di ñaan nga yag fi
2: té
1: mo né ma ah ma la wol dama bëgg nga bindal ma ab kamil waye dama bëgg nak mu doon bind mu dijj wa bind mu dijj wa ko noko bëgg rek mbacké na ko la ñu dal di waxtaan bama taal sama loxom mu ñaanal no bamay dem bay dugg ci bay bëgg genn buntu bi bëgg genn ko tuuti mo waawat ma ñew mu ne ma nga fexé bu mu doy war de num doy wa mu ne ma num doy war rek da nga doy nonu war wala ma waye bima ñewé fekk nak bimay dem neena sama ndey ma ngi dem belal señ bi mo bima ñewé ma jaar ci neegam nak ma le dem na ba ñew onu ma amana ko amana gis nga señ ma amana ma ngi lay xare amana mo talibé mo tam mané ko amana do yalla yalla ngi xare bi mané ko man lay señ bi dafa ndeke dafa ma don wo ngir bind lo ma ab kamil mané ma ah amana ko ah lolu santé yalla ma dal ko waye ndax boobu nag fekk na mustama dem fële fu ñu wax madina mbay ca njub wetu njub ngent àndoo nag sàmm maam moor sama rek ma gis nag muy barab bu bari ay mbañ fa la xam naa ni mbañ fa la waa xale bi mbañ fa la ma ne ma jaar di ne nag foofu laay dem ndax bant yi ma soxla daal foofu rek la mën am bi ma ko waxee daal sama ndey ni ñoo kett ci lal bi fim toogoon dal di dem ci wuti armoiram dal di koy tijj génne ci benn sayu bañ fa la boo xam dañ ko dagg ba mu jekk ba rafet ma ne ko wax li lu mu doon xam nga suñu sa moomu soxna may ko wàcc woon may galas yàlla dogal bi muy am doom fekk soxna si mën gamo mu yebal fa sama ndey ngir mu ngeen tijji ko ci madina boobu googu mën na doon a dem madina mbay waaw mu ne ma ne ko lii nag foo ko jële mu ne ma kii de madina mbay laa ko jële xam naa seen laata rek loolu daal téere booba bi ma demee ñett ñaari dal laa def baqara ñaari dal laa ca def bu dijji lool ak bu yem bu xaw a dijji nga xam dañoo ëppante rek ci biir kër Sëñ Fallou laa ko tàmm laa ko defee Alhaji Mbacke mi mu dem bëkk rek moom ubbil néeg bi ñu defar ko dana ko moom set lal fa yim fee lal yóbbu daa yi ma defar ko fa defar yëpp ba mu jaar yoon ma naan ni nag léegi ñaari dal yi laa ko yëg sëñ bi ba xam bu ko ci gën a kii di jay boo ñëwee fekk mu toog moom itam yoon woo moom dong laa fekk ci kii bi daf ko ubbee ma sëñ mbind mi doy na waar de téere mu daal daanaka looloo tax àggut doy na waar yooyu mu wax daal ma ne gannaaw xas na ko wax rek noonu di ma ko bindee saa waaw waaye doy na waar ji moom jam waxoon moom waxal na ko ci lan waaw doon defare nit ñi lim leen doon yare te loola lépp bëggal nit ñi lu baax rek moo tax yàlla dogal mu

côté de qui c'est Montaka, nous avons moins c'est toi, nous y a de faire mon métier, nous y avons de c'est toi et de les niara, tu nous avons le savoir, tu le mets ni quoi de tout pareil, ouais, le jour est sensible, y a-t-il une autre duma ci ñëmé gar dama wax duma ñaari la ci boole ñaari yëf duma ci saña gantu waye duma ci bëgg gantu itam wa duma ci bëgg gantu duma ci ñëmé gantu ndax ndigal la amna ko ma ci wax tanal ben bis sama xaritu tuba bu fi ñëwon nous dem kër Seigne Saliou mom liko séré ji fekk mom mu am tapi julli kay bu mu jëndé won France ñew na ngir ñu yëkku Seigne bi biñu démé fekk nañ fa Seigne Fallou mu Seigne Soye Seigne biñ waxtane ba nopi Seigne Saliou wax Seigne Fallou amna benn nek bu nekk kena yu tabax mo leen lañ ñu yobbu fofu min dewe nak Seigne Fallou sax di soñ naan ana ngan guy neex nga gënalé sa doom da na wara neex de legi ban dewe nak bay xiw nak di waxtaan nak ci baxu njabooti Seigne Douaye bañ demé bu ki ma lima la lima xam ci ñoom buñ mëne won na leen jàng bu mokal leen ñoom ñëpp ku ci ne mo mokal na ñu mëne su leen mokal sax waaye ñu jàng leen ba xam ci ñoom lu bari mane leen keroog man buñ ma ko waxoon duma leen jàng ñoom ñëpp kenn rek laa ciy jàng bu mokkee rek dana mën a tariñ ci des waaw kon diggante Seigne Fallou ak Saint Blaise noonu rek la demee waaw ko ci mokal rek mokal nga ki ci des ba ñoo bokk luñ bëgg bokk luñ bañ liñ bëgg ñoo bokk nuñ koy bëgge liñ bañ ñoo bokk nuñ koy bañe loolu ma la moom lu ma sa wax day yokk sa pas-pas lu ma sa def day yokk sa pas-pas wax naa la ko sax ci tàmbali bi ne la moom ni mu doon defar rek ni mu doon yare daawul gaañ kenn manam nga dégg ko mu dalee sele wala yooyu daawul ki moom foo ma sa dégg waxam dëgër danga ci bégte la lay jox xam nga ñu bari buñ la dee defar dañ lay jaarale ci yoon yoo xam ne yi day metti daanaka buñ la ci jaarale sax lañ lay bëgg a defar lañ la jàngal sax daanaka doo ko mokkal ndax day waxin ak doxalin ak melowo day metti Seigne Lade moo lay defar nam lay defaree nga bég ca boole ca ak boole ca defaru ca loolu moo mën a kii Cheikh Abdoulaye Mbacke dafa doonoon jëmm yoo xam ne daal dafa doy warloo ba tax na ni mu daan yare nga xam ne ak dundam yëpp liggéeyam mooy bëgg yar nit fas yéenee yar nit ñi defar leen rek mooy ci yoonu talibé ak yoonu lislaam loolu moo doon liggéeyam waaye lu mu doon yare ak nu mu doon defare nga xam ne loolu ay waxam loon ay ndimbalam noonu la meloon ndax nun dañ daan faral di toog ci buntu ka Seigne Bara am na garab gu fa newoon foofu nga gis jàkke Seigne Moussa ji nekk fi sax fi kër si keesu Seigne Moustapha moomam foofu la woon nga xam ne boobu tukki xewagul boobu mbakki yu ndaw yi daanaka ñëpp tuba rek la ñuy ne amuñu daa boobu tukki yi xew léegi xewul booba nga ne buñ xëyee rek danuy dem ci kër mel bokk ko dem daje fenn di waxtaan ci Seigne bi di waxtaan ci yooyu rek moo doon moon suñ ité booba Alhaj Bara nag bëggoon nu nga ne ku ci xëy rek li ngay li sa xel di nekk mooy dem buntu këram toog xam nga buntu kër Seigne Bara boobu nag ak fi Seigne bi amoon na buntu boo xam ne bii